0: Bona nimhlongo uthi mkhaba yosizo sawu thina sisebenzi inkosi yami 350 nje iwono zizamayo 0862437 ngabe ihamba phi inqola emasonto sonke ngizama ukufonela babujoma la babujoma inkosi yami akuve ngangibhiwe akuve ngangibhiwe namhlanje futhi ngiswenkile ngithi ngizombona dolo lo akafikanga ngiyamfonela manje akalibamba ucingo kulungile ngizophinda ngimzame futhi kodwa hamba phi inqola emasonto sonto mlaleli woKhozi FM shayelwe empolopolo thumela ke leyo voice note yakho sasobathathayo ngizwe kuwena impilo ukuthi ngabe usukaphi ulibangise iphi 0791639874 0791639874 ngizoqhubeka futhi ke ngizame ukuthi ke sithole yena ubaba Jomba kodwa ke siqale khona la ngeyincingo sasa nje ama calls ngokusheshsha bese ke siya kuyena mangabe seligama manje ihora lesibili babujomba ngicela ukukufonela phezulu ngo 2:30 cela ubambe uciko ngiyazi ukuthi uvukile ngazi u 011 inambe kufonela ngayo ngenzeke usihlasimbe ubona le number yasegoli kodwa ke angikubambi imshayelo empolompolo ngabe usukaphi ulibangise phi kuyahambeka yini kodwa emgwaqeni zinjani ingozi nginyanga ka September kuhambe kanjani
1: usukaphi uyapi wenziswa
0: Khozi sawubona.
2: Thank
0: you. Sawubona kunjani?
2: Oh.
0: Wavele waba ukuqala number 1 wathi nje sobangenela bonke.
2: Akuphela manje ngisho ukuthi le calendar le ngedlule.
0: Cela ngixikize bandla kuleyo calendar ngicela ungasangiboni.
2: Icalendar leshubhayi manje kubuka khona ngithi ukhe.
0: Vele ngiqoya ingubo emnyambe ungixikize nje ubuso nemlenze yami levelayo lapho.
2: Hayi uvela kahle wena umuntu owandi mazitoya ziyakithi lapho usiphiwe. Wasuke wena wamvimba wavela kancane. Sosiswa kaphiliza kufuna umusho ngegaba.
0: Uthi ngimbona usiphiwe. Oh, plus naye ugqoka ingubo emnyama futhi.
2: Hayi wamlimaza udadewethu uNkosi ezweni.
0: Hayi yena uthanda izinto wameduze kwakhe. Yena usiphiwe.

0: Onodoli bakhuluma ngengane ke engahloniphi laba yakhuza bathi inhlonipho ibalekile kakhulu mawungahloniphi uzibulalela wena ikusasa lakho 236 isikhathi sinjengamanje ngabe usuka pho insizwa ulibangisephi njengamanje umthwalo sobhokweni uyapi usukaphi uyapi ngabe ihamba phi inqola emasondosondo ngishilo ngathi sobe sekhona babujoma na kanjani mangabe igama nqi horror lesibili babujoma sawubona
1: Emagumbini amani omhlaba kuphi nakuphi la kufinyelela khona impolompolo sawubona unjani kodwa
0: ngiyaphila mina kunjani enyangeni entsha sha
1: umuntu uyaphila nje engaphili uyangibalekela ulokhu uthi uyambalekela ufonela abanye abantu ufonela mina
0: kade ngilalisa
1: ile ngubo emnyama le igqokile
0: ngigqoke pinki ngicabanga namhlanje ngigqoke pinki ngizoshuza kuselela isithombe kuthi Ngaze ngayiswenkela ke into engeke ufuna kufika ngiyo. Funa ukuza la ngimumbe bese sizoshoot ngibe ngimumbe. Namhlanje ngimuhla uzange.
1: Ah, izintokazi siyaphila. Number 2 siyaphila Mthiya. Ngizibiza iloko ukuthi wensizwa ingani phela khona le ntokazi. Uzothi uma uphuma nje lapho. Uyithole kahle intokazi ngumpentshisi.
0: Hawu, azingifowuneli, ayithumele ngisho i-voice note, ngacela ukuthi i-voice note-ke.
1: Ngani ngathi-ke kuwe sohlela nje, ngifike nazo noma zibe mbili, ngiyithumele.
0: Hayi, impela khona ngizobabona ukuthi bakhona ngempela.
1: Yebo. Cha, intokazi, mina-ke njengoba usushilo uJomba lo, empangeni lapho esigodini sakwaGcebe khulu, bathi semqhuza-qhuza. Elona lokhu ngithi angizoba muthi kakhulu. Eyi, lenkangazi ukuthi umuntu engathini kunenhlekelele esanda kwenzeka lapha emadubaduba. Lapho okushone khona amagidangoma ku-N2. Eyi, sithi mndenini nje akwehle kungesiyo ngoba ngempela angazi ukuthi lapha ematuba ngempela lapha ku-N2 ematuba yini inkinga ekhona noma kufuna ukuthi kuyokhulekwa khona angazi noma abantu abalandwa ngoba phela sesakholwa ey'nkolweni ey'lokozanini ey'hlukahlukene
0: ngithi ngisazosho njalo nami ukuthi hhayi mhlawumbe sebeyalandana bodwa ngoba hhayi shem
1: hayi uyazi le ndawo uma ukhumbula kahle leyo nda njengomuntu ongisakazo ukuzwe ngala ku-N1 moya ngapha ngakwaLimpopo iy'ngozi khona ngale kompumalanga hhayi hhayi umuntu bebabaza ngakhona kakhulu manje la ematuba nje la iduze kwethu asazi ukuthi ngempela kade kwenzeki
0: and zizey'vuthe lapha iy'moto isikhathi esiningi
1: hawu hawu hawu ngoba ngithi uyabona nje le ngozi yenzeke eyenzekile ngiye ngalalela ngisho ikhansela lakhona likhuluma lithi imeno ikhansela likhuluma ukuthi abantu sebeyela ko-36 sebeshonile ngiyakhumbula nami futhi ukuthi kuye kwashona umndeni odwa impela khona lapho kuyelwe ndawo okwehlelwesi sisehlakalo lakhona khona itekisi le-truck iy'ngane zakwethu uyabona futhi-ke kube kubike ngoba welonda singena ngengozi embi kwi-transport month asazi nje sase bafowethu kuyafunakala ukuthi ngampela mani emasontweni ke niyikhulekele le nto esiyikhulekele le nto ngoba hayi sekuphezu kwamandla ngampela thina thina abantu abamnyama sibe nalolo siko lokuthi abantu bayalandwa emgwaqeni uyabona nje uma usuthi uyayibheka le nto kubuye sengathi-ke manje abantu abasalanda umgwaqweni angisho ukuthi kunjalo yebo ngithi nje abashayeli bafowethu inyanga le yelokuzane transport month asiqikelelini angisho ukuthi ngithi asiqikelelini kule nyanga kuphela kodwa kusuke kuvuselelwe onembeza kubashayeli kuthina abashayeli futhi hhayi nje kube ushayeli we-truck kuphela ngisho nawe nohamba ngemoto encane akuyiziphathe kahle emgwaqeni yaba ama-trucking ngaso sonke isikhathi sesiyixoxe le nto sithi uma ngabe ushayela nje i-truck ngaso sonke isikhathi shayela kahle phela kwenzela ukuthi ungazimbandakanyi engozini mhlambe yibhasi noma itekisi kanjalo nje ngoba ekugcineni uma ngabe kutholakala ukuthi unephutha uboshwa uboshelwe bonke laba bantu abadlulile emhlabeni. Sikajele unjani ukhona lapho. Ngisho ukuthi-ke bafowethu kubalulekile kakhulu ukuthi siyibhathayise emgwaqeni. Angikhulumi-ke ngale ngozi esanda kwehleka ukuthi le sanda lokukwehla ukuthi ngithi khona umuntu obe-wrong ngoba asazi besingekho. Umthetho uzobheka ukuthi ubani obe-wrong lapho. Kule ngozi eyehlekile lapha elokhuzana emadubadu. Impela ngithi bashayeli asiyiphatheni kahle. Uyaqala-ke futhi inyanga le i-transport month ugovernment uvamisile-ke ukuthi-ke enze imicimbi ethile nathi sisuke sikhona lapho ukwenzela ukuthi sibe simnikeze support emgwaqeni nezinto esikhala ngazo sesithole ithuba-ke lapho ukuthi-ke cha akalungise lapha nalapho ngoba akhona namaphutha esiwabonayo adala angakuyeni uhulumeni nathi sinawo amaphutha kodwa amanye futhi akhona ngoba kuye kwenzeka kwesinye isikhathi kuthuthi leyo ngozi njalo mhlawumbe umuntu wetekisi noma wetrak noma wemoto encane ubevuka bezika i-potholes ngoba wonke umgwaqo ubolile iningi lapho uhulumeni-ke lothi ngithi bafowethu asiyiphatheni kahle londa sengidlula uyangizwa
0: yebo
1: sengidlula nje yeyi kusaze savelelwa e-South Africa ezweni lethu lento eyenzakalayo kubantu beSwazana ngeke mpumpela ngazange ngikhulume ngayo
0: yebo
1: ngoba yithi obaba yithi obhuti yithi omkhulu hawu lento eyenzakalayo ukuthi abantu beSwazana bebulaliswe kwey'mpukane bebulawe njengey'mpukane kanti kwenzekalani ezweni lethu sakhile bakithi uzothini manje ngisetrakini mina ngisetrakini ngapha ngishiye unkosikazi ney'ngane zamantombazane uyabuye uzothiwa sekwenzeka ukuthi ingqondo phela lapha ayibasasebenzi nomsebenzini ucabanga bani ucabanga ulonda lapha ekhona ukuthi ngase ngabe unjani
0: yebo uphephile yini ingane yesikoleni uyasaba ingabe izobuya yini
1: yebo siyithini le nto ibalulekile lento esiyikhuluma yolonda siyithini siyithini uhulumeni ukhona nilaxegisa khona phela uma kunjena uzobona ukuthi kungcono ukuthi ubuyele ikubuye isigwebo sentambo straight
0: kunjalo
1: isigwebo sentambo nje kufanele sibuye ngoba phela uma ukhumbula kahle kuhulumeni lomdala kwakuthiwa isigwebo sentambo kubulawa thina abantu abamnyama sesiphethe thina-ke manje umuntu noma eboniwe nomuntu eyivumele yena ukuthi cha ngikwenzile lokhu kodwa umuntu ebizwa ngomsolo emangakagwejwa ngeke kuze kuqhube ngeke izime le nto sesisuke lapho phela okukuthi phela manje hhayi ake kukekeziilokhuze umthethosisekelo uthume kanjani
0: kunjalo ngoba ukuyohlala phakathi ejele ngathi abanye abakusaba banandaba futhi ngathi abafiki kwakufika khona lapha ejele
1: indlela nje okwenzeka ngakhona ukuthi asithini ngoba phela thina sikho lapha phezulu kophalamende vele unembeza wethu uzosibeka lapho angibonge ke ntombi ngithithi kuze zonke iy'nsizwa nje emgwaqeni bafowethu asithi uma sesibuyele emakhaya sikwazi ukubheka oma bethu sikwazi ukubheka omkethu sikwazi ukubheka iy'ngane zethu sihlale nazo sikhulume nazo abafana kufanele siqoqe abafana sikhulume nabo abancane kunathi vele nathi loba singaka sakhuliswa obhuti bethu besitshela ukuthi ufanele uphile kanjani uma umfana owesifazane naye uphila nosesibakhe ukuthi uphilwa kanjani umuntu wesilisa ngoba phela noma singakukhuluma lokhu bakhona nabo abantu besifazane nabo abafana nabo abantu besilisa
0: kunjalo
1: owutholakala ukuthi ukhipha umphefu uthatha umphefumulo womuntu wesilisa ewumuntu wesifazane kufanele kwakhiwane la mawuthi uyabheka. Angibonge ngithi nje kuzo zonke izinto.
0: Okunye sike sishise mhlambe kuyoluwa ngelinye ilanga lokhu asazi. Kodwa siyathemba, siyacela ukuthi kugcine kulungile.
1: Uyabona akusekho ukuthuthwa kolunga ngelinye ilanga la. Kufanele kulunga, hayi ukuthuthwa kolunga ngekolunga ngelinye ilanga. Kufanele kulunga.
0: Ngoba phela sonke sabantu.
1: Wonke ama-parties zoba siphila ngaphansi kwepolitiki. Yini okudala ukuthi angahlangana? Akusho lothi iqembu akhona lawa akhona la akhuluma ngendaba yokuthi ake kuhlelwe ilokuzana umthetho sisekelo.
0: Hayi wonke
1: ngeke. Alikho. Ileta ofana ngabe ilunga manje. Mina nami ngikubuye kuya ngami njalo ngithi nje vela akungayiwo okhethweni ngcono uma ngabe ngingashifa umthetho sisekelo. Kodwa ngisho kumbono wami loyo angisho ukuthi ngithina ngisho futhi ngithi ukuze lungayiwo ngithi.
0: Kodwa uyasho kodwa usho ukuthi uthini kodwa uyasho.
1: Yebo awumuzwa lo ngaphakathi nje ngiphethe ngaphakathi.
0: No, kuyazwakala.
1: Ngiyabonga kakhulu dadewethu ngeke ngichithe isikhathi isubscribe ukuthi bonke nje insizwa omthakathi uDr Free oHablocky oMahau eDolephatini umthuntutu ngithi bonke nje nawe Jonas ngeke ngamuse sibizi sobaba bamantombazana ombatha ngithi nje ayiphile zonke insizwa omthakathi European thank you sengihambe
0: ube nenyanga enhle sithemba ukuthi sizokubona ke mangabe kuphele uOctober uzofika.
1: Hayi, ngokuthela ndigqoke kahle ke. Uyekele nto uyigqoke.
0: Papai. Ngibali yami.
1: Ube nosuku oluhle, papai.
0: Ilikile siyabonga, mlalelo kwezi FM shayela empolopolo izweleke ubabujomba nawe uyakhuza, uyakhuza, uyakhuza. Siqhubeke ke mina nawe ngoba isikhathi sethu simi kanje 248 sesigunyamathe nabani amaroni bethi abelungu. Bakhuluma ngabelungu ke bona. Masibuya nakubona. Kanjani ngiyaqhubeka ngibathase nje abambalwa Nkosi yami namavoice notes mhlawumbe sowathola futhi ambalwa.

0: kususane kakhulu manje.
1: Kuseduze uDisemba uzobona ngani? Awuhambi uyobona isithombe sethu lapha ekhasini Locals
0: kuFacebook. Isho.
1: Uzombona kumrozalo ukuthi unjani. Sesibheke kuDisemba manje.
0: Hey, uyazi inkinga yini zimbili inyanga eyisele ngaphambi ukuthi sifike ku-2027 ingakho sizohamba ngokukhulu ukucophelela nangokuyigada kule nyanga ezokuthutha soshayelisana kahle emgwaqeni siphinde futhi sithi zidle ekhaya sishaya umculo wasekhaya kuphela zibondiwe zidle ekhaya awukho omnye umculo ophinde uzwe kule nyanga ngaphandle komculo wala ekhaya e-Africa
2: nankoko umculo wala ekhaya yangakithi nayo nansi sanibona e-Chesterfield eMayville ngiyaphila nangumakhosazana uAzana athi zizala abantu ziye abantu.

0: eHlongwane Bergville ePos ebani ePotshini eGolokodo enakhu ke uVusi Zulu eDumbe ophuza nomthanda kakhulu kanti ke obhalile uzodwa Mthimba.
1: Awu mvela somkhulu siyabonga sivela ngawe ke leyo ndawo. Yabona ke manje ke imizuzu mayikhomba manje ke thika ibe ishumi neshaka lelunye asambe sokho ke kwelethi Mroza Ri. Masibuye ngapha ke sikhuluma indaba enkulu ye International Chewing Gum Day.
0: Yeah.
1: Ilanga ke likaShingama.
0: LaShingama.
1: Ey,
0: ongafuni abazali bethu.
1: Ey,
0: ya ngazi kahle ekhaya abazali babe ngafuni ngabe indaba kaShingama.
1: Indaba kaShingama.
0: Eh, namanje kuthiwa akekho umuntu ohlafuna uShingama like hayi kuleli
1: iqhele. Awu cha futhi uShingama, uphuza umhawu mhawu. Yini yona le?
0: Angibambe nje kancane kokugcina nanga umlaleli uyakhala akasakhala ngenxa yokuthi usethumele i-emoji ekhalayo la ubusi uthi ke kubusisiwe la ngemahlabathini endaweni yasemabedlana uyazalwa namhlanje kusho ubusi inkabinde okhukho.
1: Siyalisika. Bafo.
2: Ubo wakampeka emtoba uthi namhlanje kuzalwa uma wengane yakhe
1: awubaki
2: uthi namhlanje kuzalwa uma wengane yakhe bandla nje umfisi usuku lohle
1: ubaby
2: ubaby
0: wo baba bangabaleki
2: yeah babaleki
0: uyabona
1: kuzalwa ubaby wakhe
2: uthi ubaby wakhe uma umntwana wakhe lapha usinenhlanhla nene
0: nakho
1: okay awumathot we'll see
2: when uma ngasofisele
1: Hayo imama.
2: Angisho uma wengane. Ukhona umuntu wakho njengamfisela la emsakazweni.
1: Hayi ke zala lamhlanje.
0: Hey, waphumba lo.
3: Ngihlanga kuphela ingashintsha indlela owasha ngayo. Nge-Omo Super Soak Hand Washing Powder, amabala nenkani asuka ngokushesha. Kusukela emzuzwini nje emihlanu. Isebenza ngokushesha ukuze ungashuki kakhulu. Futhi, i-Omo Super Soak Hand Washing Powder ivuselela izingubo zakho. Ezimhlophe, zibe mhlophe qwa. Imbala igqame izami namuhla Omo Super Soak Hand Washing Powder umpetha wokususa amabala ngokushesha.
4: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga sifanele okungcono kunalokhu. Amanzi ahlala ngekho insuku eyiningi, imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angicela ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza ezisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza, ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho i-Democratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela i-DA.
5: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
1: Emva kwemzuzu kamashumi amabili nanye libumbene ihora lesikhombisa ekuseni kulona-ke Ukhozi Breakfast. Ukhozi olumapikopiko isikhondla khona mntakababa iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha ke kuphi nakuphi la khona abakithi wakhuluma ngabantu ke esibabona njalo esekuseni semintambama insizwa ney'ntokazi ezisebenza emagaraji. La ufika khona uvele khona ukuthi bafo angifangifake
0: 50 rand.
1: Ya. Kodwa mayiphele inyanga ngicela ungigcwalisele bafo.
0: Gwalisa, gwalisa.
1: Gwalisa lapho. Sanibona nibafuwe.
0: Mafuwe.
1: Awusiyabona.
0: Tubayazeke ukuthi mina, indaba ka full tank aligwala gwala ngoba kunzima. Manje bavela bakuhle bathi wena Rosa sigwalise yini ngithi hayi bafethu musana ukuganga njalo musana ukuganga.
1: Hey, luna le.
2: Asigwalisa abane nyoka kuphela.
1: Hey, hayi vele phela.
0: Yeah, one nyoka.
6: Asigwalisa. Nisifo sibi mina sokugwalisa abantu. Angidlanga, ngifuni nje
0: lokho. Uke wazi ukuthi uyanyuka upetrol.
6: Uyanyuka.
0: Uyanyuka no diesel uyanyuka.
2: Imoto yakhe ihlezi full tank.
6: Mhlezi bese ngicolisa mhlambe kawo.
1: Hey, uyazi ukuthi lokho ngoClarissa.
0: Ngiyayithanda indaba kaClarissa.
1: Kusho
0: ukuthi uvi uyazibekela, uyazihlela empilweni yakhe.
1: Hawo.
0: Ngoba ukube uClarissa uneyingane eyiningi, ubengeka kwazi ukugwalisa.
6: Hawo wenge.
0: Angithi uyayibona
6: nje.
0: Ehhe, ngoba ngicela isicathulo, elicela ipeni,
2: ngicela igama lokuzihlelela.
6: Hawu,
0: impilo yakho.
1: Uyayibika le.
6: Hawu, so.
1: Mina ngikhuluma lenyoka ukuthi abantu abagcwalisayo shothi abantu bani.
0: Ayikhululeka ayi
1: lutho lokho kusho ukuthini ngoClarissa
0: cha bakithi kodwa angayibeka nje inyoka engaka uClarissa emncane kangaka kwayena
1: usha ngencane ngane sishileke sana masikhuluma namhlanje masibuye ngapha ke sikhuluma indaba enkulu ke ngoba usuku olubizwa ukuthi ke International Chewing Gum Day. Ngabe ke unaso yini isigameko salo sweet wena ohlafunwayo kodwa ongeke ukwazi ukugwinya unaso yini isigameko ngodaba ke likaShingama. Indlela nje abantu abawudla ngayo mhlawumbe kuyacasula. Mhlawumbe uthi umbona umuntu nje uma udla uShingama uthi azwa ngicasula nangomuntu. Okanye uyawuthanda uShingama. Yabona? Okanye uthole ukuthi mhlawumbe ke ucasula na indlela abantu abenza ngayo uma

0: Ekeseke dilukudla umuntu ushinga.
1: Sekubeka noma ku.
0: Hey, uthi uyafika kwesikhathi esihlalweni muthi uyabambele nanku.
1: Nanku.
0: Uthi uthi mhlawumbe deskini dize nanku. Uyafika emva kwesicapha nanku. Emotweni nanku. Embedded nanku. Hey.
1: Uvela unamathele eyinweleni. Kudinga ukuthi uzugunde.
0: Hey.
1: Noma babe abazali babe bethi singawudli ushingami babethi ushingami seke yabona chewing gum ushingami babethi singawudli ngoba uyonamathele emathunjini kwenzeka ugwinye bese uyonamathele emathunjini sikhule nje thina sazi kanjalo
0: kuthwala
1: igcekene nako mdliwa ushingami yebo ke phela uma sesi kanje sesudle sudlele kodwa sudla ngendlela asiunqafuzi bese sesuqhumisa amagwebu
0: raphaqa raphaqa
1: ukuba nothi ubuka iTV mhlambe uhlelo olukhulu ingabe kugcotshwa ogcotshwa ingabe kwenziwa ini ubona ikamera silokhile kulo ohlawulayo olimazayo umuntu usonikekile kodwa indlela uhlobo ufuna ngayo manje isiyenze ngathi akahloniphekile
0: mhlambe khona umuntu walahlekelwa ithuba elizomenza abe sezingeni elithize lempilo wangena emhlanganweni thizeni uyohlangana abantu abathize bezulu shingana mhlambe khona owakwangena kuwena ezokhuluma nawe wabona ukuthi ayikho lento ngoba lo muntu lona wathengena nje ethi khuluma nawe uhlafuna ushingama wangabe usamthatha serious ake sikhuluma ngale ndaba yalo shingam lo abantu abawudlayo ukuthi ngempela isiphi isigameko nonto wasixoxela ngayo wena ngalo shingam lo Kabuya kasul, kabuya uthani, kaba ukhona ukuphila ngaphandle kwawo.
1: Angaphawula uSimtho ngoba kwezemidlalo. Isikhathi esiningi ngijwayele ukubona amajita lapha na ebholeni.
0: Dr. Khumalo.
1: Baya usebenzisa ushini. Uyazi ukuthi yini? Ngeke ngathi ngibheka nje olunye ucwaningo lweze science kuthiwa ngesikhathi uhlafula. Kunezinyizinto la emqondweni wakho ezehlayo ezikwenza ukuthi ucabange ngokuphuthuma. Uconcentrate entweni oyenzayo omunye umuntu akakwazi ukutadisha engahlafuni ushingam noma ekuhlafunela phansi engawuvula umlomo kodwa akube khona into ayenza uyenza iconcentration futhi uyibheke le nto ngqo le nto ofuna ukuyenza nokuthi ingqondo yakho isebenza kalula ke kuthi uyakwazi ukusebenza kalula ezinto kungenza mhlambe ebholeni indlela ukuthi angigade uyabona noma usukungakunakile wena lokho wena osukukwenza
2: kunaloko ke abavumela odokotela ukuthi udle ngoba uyagijima uyadlala la so kungenzeka ukuthi ngalesikhathi ugijima uvele uyongena epipeline elironge because phela ukwazi ukuthi udlala ibhola ngesikhathi esinye futhi uyancafuza
0: ngoba nomzimba kumapipe kumapipe
2: ngesikhathi uDr Khumalo ubona uDr Khumalo as much as ngomombheka mayidlala uDr Khumalo bekumuntu mayegcina ibhola akwazi ukuthi alisebenzise ngenyawo
0: zakhe
2: kunokuthi wayisebenzisa ijubane uDr Khumalo wayisebenzisa wayisebenzisa inyawo kunaloko odokotela bayayikhuza lento ukuthi ugijima ube
0: uhlafuni
1: umsimtho methu unqafuza ngoba ngikhumbuza uma nobaba
0: unqafuza hey mina ngisasho ukuthi ugogo wayithini
1: ngale lapha esishawa sonke
2: nasekhaya ngeke ngisho ukuthi bayibiza ngani
0: abayifuni abayifuna babekhona mathathu kulungeleke awusithumele ivoice note ku 0791639874 asisho ukuthi qagela ukuthi babethini cha sikhuluma nje ngawe ukuthi ke le ndaba le yalo studio 2 ushungama yini nje ongasixoxela ngayo ngalo shingama mhlawumbe uyacasula yachaza uyakhona ukuphila ngaphandle kwayo okanye uyathanda nje ukuphila noShapisi okanye yini yakulahlekela ngoba nje unganakile ukuthi ish yazi lesiphoxele umuntu lalo bezongisiza ukuthi ngivela ngakhuluma naye ngelo shungama hey madod lungelekele gama nqihora siyothola umgabadele emva kwesikhashana nje esitshele ukuthi zimu kanjani izinto kwezemidlalo khona ke siqophezana emgwaqeni ngale kwalokho ke nangu Alino Alino athi yes I do
3: buso makhelwane ngoba uvino

0: Bathi tathe rumba mfana usuka madodo utshikize lapha ikolo mfana mangaba seliqinile ho usuka sala kanjalo mtaka baba eh usho kamnandi ku Ricardo Limvo usho kamnandi athi rumba soyo yake starting ncingo wemroza wiz
1: ikolo lakho uyabona la kufuna ke ikolo lakho yabona makuthi ikolo la mkolo wami ungibambe kufuna ke ngempela libe impaka mfana uyayibona ke libe njengelika nkeshemba noma libe njengalo baba lo uba lo bambiza nge akayona imeya kodwa bambiza nge meya semvoto hayi ikolo lakho hayi hayi hayi ngiyakucela fitis Kulungile mfethu ake sizwe ukuthi ngabe kumlaleli wethu encingweni simtho Clarissa V uthini nakuma voice note uma sikhuluma ngendaba wathi uma ngabe usuxhafuzile ushingami loyo mhlambe walahlekela ukuthila mhlambe nokuthenjwa ngenza ukuthi mhlambe babe yokwethula kubo kamfana noma wawuyokwethula kubo kantombazana ayiwathwa lodle chebisi kanje bavela baba nesinyi isithombe ngawo uyabo mhlambe ngenza ukuthi wawusenkonzweni ushumayele sengeke ngambona omunye owayishumayele ushayindela uchebisi ngabonthi usekhohliwe mhlambe benzela nje ukuthi umlomo unuke kahle bese yayitshinga kodwa manje sekhohliwe wangena naye uyayibo into enjalo
0: sikhuluma indaba kashingamba kithi ukuthi ke isiphi isigameko wena ungasixoxela ngaso ngoshingamba mhlambe ke uthi nje maybe bafethu ngiyangehlula ukuphila ngaphandle kwawo mina sengivuka nje ekseni impela nantambama noma ngingena embedeni ngizibona sengihlafuna ebusuku ngidla wona lo shungami mhlambe ke ucasule indlela abantu umuntu amayehlele eduze kwakho noma ekubumbuka ehlafuna kuthi xhifila ukuthi hey man noma yini nje ongayixoxela ngoshingami ngoba kuthi international chewing gum day sibona ukukhona banda wemroza ukhoza breakfast ekseni
2: Sawubona mfethu.
0: Yebo sawubona mfethu.
2: Ngiyaphila. Yabona ekhaya kithi ubaba, babo wamonge siyo umuntu okhulumayo. Kwavese mawudlishigama. Avese akubheke nje. Uyoyikhipha ungathi mhlampe ayi. Sikhona nje thina ekhaya ishephisi lingashiwa. Ngoba athi ene uzoyidla uyidle unyamathise lapho emva kwendlebe bese uqeda lapho uyagunda noma ushiye phansi ayenyanya ubaba ishephisi noma nkingo wami kulethina nje ene kanjalo wemfethu ake ngithi nje usinene ziyazala ingane yami namhlanje ne ukhule ngani yami ukhokhoma uhambe ngobhoko njengogogo wakho noma ene ngingakuphahlelanga lula ukhona ngiyakuthanda sinenezo wami
0: hawu ba ngeke kuhlale kunje
1: siyakuthanda uyezo
0: ewu bantu eyi uzoyibheka kanye ene
3: Yebo sanibona.
0: Yebo sabona.
3: Njani?
0: Siyavuka nina njani Nkosi yami?
1: Yawu, ushakane chapi, bam. So ndisho inkaba.
0: Ah, dadwethu wazanazo.
1: Yes, tata. Hello baby.
3: Ngokuthatha ngokufana laphensizwe.
1: Angizwanga?
3: Yes, tata. Ngokuthatha laphensizwe.
1: Anguzo sisi.
3: Ngithi ngizokufaka emfezi.
1: Uzongifaka emfezi.
3: Yebo. Ngicela sekugcineni icala lakho.
0: Okay,
1: kulungile.
3: Nikhuluma inkinga bakwethu. Yazi ukuthi ena kade ngixoxeliwe lelami uthandi ngithi mina. Ha ha ha. Hey, khona abantu abayidlaye shephisi. Ngicela into last week. Hambile kuthunyiwe siye ekhweni. Siyahamba ke la ngikhuluma ubhuti wami. We mama, wembras, wayeyisha elokho esuke endzingazi. Makhuyana kwentambani nani. Phambili kwasentambani na elokho edlile shephisi kwala noma sesinikeza ukudla phela sengithi hayi nakho ukudla hawu wathi nje ngisathi shephisi
0: hawu
3: ngathi nasisaka
1: ithiwe ngama
3: mina ke nje ngesayidlani angifuni nhlobo ngikhuluma usuzoyinamathisela kwi-ining board
0: my babo
3: shephisi angifuni nje sidalo angifuni uqamba nanga uzokufaka impezi ke ngoba manje awuthathanga happy birthday womuntu ongilamayo umduduzi mbathi usikorokoro
1: hawu bakithi uyazalwa namhlanje usikorokoro
3: namhlanje bakithi umduduzi mbathi lapha enseleni dadwa ubhutikazoda
1: kulungile kushuthi nje uma ngifunda ngafunda sengima kanti ngima nawe Nkosi yami useza hawu bakwethu ngiyaxolisa hayi kulungile ke sikorokoro asale sesithi nje happy birthday kusikorokoro siyalisika
0: push Iskarakara Happy birthday Iskarakara
1: Kulungile siyabona
0: Dango
1: Ngiyacela uvi ngiyacela uma singena la sivele sikhulume ngawe ushingami noma sithi singawuthi chewing gum noma sithi ushinga
0: ushinga
1: singasho lelenye igama ngoba lele sekuyiwu
0: sesibiza inkampani
1: sesibiza inkampani thizeni
0: cha ushinga nje wabo ushinga
1: yeah
0: asibathatha ababili abathathu sikhuluma indaba kashinga bakithi asiqoqele nje yebo
4: ninjani
0: yebo siyavuka ninjani
4: hayi sikhona ukhuluma noThemba kamdalo usifezele ubu
0: mdlele
4: hayi uchungama nje wathi lo mina sicile isikishinga
0: ushinga
4: hey kathi yak wes yakqede ngokuthembeke endodeni
0: uma
1: hayi awu ithathi serious
0: okay woza na
4: uziyaqala nje noma sibethe ekhini yabonakala indoda iyayi futhi ishephisi ziyenze nekubhalundi hey lokho kuvela kuqede ukwethembe angibathi uma ngathiwa njengoba nishuthi uzo introduce somewhere vele kubonakala nje ukuthi ayi laba shuthi nje kuse umdlalo wabo nje lo ayikho serious into ya so angibeki kabi njengama kodwa kufuna ukuthi naye uyinike isikhathi sayo kungona hayi ukuthi mhlambe ehe ngalesikhathi mawuzo introduce noma sikhona something serious isingayi very sheer phansi noma ngabe kuthiwa ibika sisekuthi ngoba kuyenzeka bekuthathi ungaqondini ukuyida kodwa ujuke wayifika kodwa mase kufika ungazi uyilume lolini
0: ofezelo bomfu ngiyibongela hey maJoy uqeda ukuthembeka endodeni ushinga
1: uya usholene umuntu ukhipha amabhamuzi
0: eh kuphaqa
1: uthi hayi engathi akabe sakuthatha serious ukuthi hayi
0: cause breakfast success sabona
5: mina abasokhozini laphela
0: siyaphila ninjani
5: asikhothe emtshezi uDumo wakamazibuko lo
0: yebo nkosi
5: hayi hayi thina lasikhuliswe khona ngobongafuneka ushingame impela njengangokuthi bonke wabonakala uhlafuna noma ngawubonakala kwenye indawo bolithethe icala ekhaya beze beyibize ngenye inyama bethi yenye inyama
0: hey hey bano hey boy bano
1: sasha ungayila uzobuya nobani musa ukhuluma indaba yezinhle ungenanja
0: hey bana ibambe khona lapho mpela hey
5: ungafuneki njengangokuthi ke ayi ngake ngaba expose nami kumuntu owayephatha amabhokisi oshingami la
0: sola
5: ukuthi lokhu uyahlafuna nami ngigcine sengithatha hayi ngangabona ukuthi hayi mbani sese ngiyijwayele le mpilo uma ngiqhamuka kubantu bangasekhaya hayi bathi abantu yini manje lena wena ngabona nje ibhuku athenge izinto errong angiphindanga ngapho ngawudla
1: kodwa manje umlomo wakho uhlezi unuka kamnandi
5: wona ukhona impela lo sezingeni eliphezulu impela lo onuka kamnandi osuku lonke yiwo lo engange expose kuwo kodwa hayi bathi mina ngithola ukugxekeka njengoba begxeka nje insizwa uzizwa nje hayi ngawuyeka lapho nami ngabona nami nomuntu nje osewudla sengimthatha ngaleyo ndlela ukuthi hayi ngathi ake ngizikazi
0: siyabonga madoda siyabonga esiphinde zema sibuthole omunye simfaka nje simpintshise lapha sibona ukuhlamba semthola inana ikhuluma indaba kaChampions cause breakfast ekseni sawona
6: siyaphila bafowethu
0: siyaphila kunjani bafo
6: siyaphila ngikhuluma nomkhaso wakamtshalo kwahlabisa empanzakazi
0: mantshingi
6: hayi ayikho nje indoda edla leyo nto kusuke kungendoda leyo
0: hawu
1: hawu
6: Kwabantu umuntu uthotho nomlomo lenga drophen usechaza
0: ayigeke
6: akubuke akubukeni impela kahle kahle
0: hayi bo
6: hey ay ay ay ukuthi idlele into ukuthi idlele wona mawuthendlini nakho nje udla phakathi kwabantu uyindoda ngapho uzohamba uyashafuna le mkhumlomo
1: uma udla buthule
6: akubukeke ngozari
1: Cha ngiyakuzwa ngani yakwena. Angikuphikisi ngoba umbono wakho la.
7: Yazi uthini ngichazayo la. Ngichaza ukuthi ile genge le ishana yodwa ngoba ishana yodwa.
0: Athi sizule kumlomo ka manje ndoda.
1: Wena
0: ushaphini.
8: Monze njani?
0: Hayi wena ushuwe usengami lakho sekuyimina ke manje.
8: Uzwa
0: ke bro.
1: Ya ushuwe
0: ushingamba. Ngabrega.
8: Angithi tu amawo kade ugibela indiza isikhathi eside. Kumele uthathe uhlafoni. So wenze njani?
1: Uzovuleka
8: amadle izindlebe. So manje wenze njani?
0: Hey. Sabona.
1: All right.
9: Eh sanibona lokho
0: ze. Yebo sabona.
9: Eh yaphela phela.
0: Isiyaphela kunjani Nkosi ya?
9: Uthelo andla lo ekanje uthume ngicupha esidudleni.
0: Eh kodithi.
9: Hayi mina iChampions ngiyayidla impela. Ushungama.
1: Ushungama baba,
9: ushungama. Hayi ngiyidla impela mina kodwa ke angifuni ukuhamba ngabe ngingayifuzi impela yami.
0: Ngobani?
9: Ngokwesimo ke. yabona uma umoshana laba ngilale mama ukuthi uhlala
1: unephunga elihle
9: eyi ngangenza kanjalo
0: eh
1: ngiyaqoqa
9: kanjalo ngayifuna ngiphezwe yami yonke
1: eyi Ngoba manje ngempela wena mfethu ngiyakuzwa insizwe yasenkandla United States of Inkandla kuyenzeka la uyithole usuthi uyambuza umuntu ukuthi uke wambona umpho uyabo uke wambona umpho benophumzini baphume ngapi bebephetheni
8: ngathi
9: angithi uyamroza nje akufuneki makhuluma nomuntu ethi hayi khuluma ngiyakuzwa
1: Usabheke bhishi.
0: Kusho
1: ukuthi ngabe manje uma sudla asingawunxafuza asudle nje kahle njengoba uthi kancane nje.
9: Mina ngeke ungibone ukuthi ngiyawodana phela ngoba ngithule ngedwa.
0: Hayi kuzwana ngake uneyimpihli.
1: Uma usuya phambi kwabantu bese uyokhipha.
0: Hey bafuhla uhlafuna usho ngami. Uhlafuna usho ngami ungabonakali bafu.
8: Kodwa hey bafu.
9: Hayi
8: kuzwana. Uma udludle kahle ngoba njengoba uhlafuna ngayo lama lomhlathi okhala ngawo uya uyafaka futhi ekutheni ube wesike lomhlathi manje ngoba so komele usheshwe isukumele ngoba hey ingaseshi kubambe
1: uyozulimazi enameli yezinyo
0: hayi wemafo idla bafushi ngamawa
1: kodwa ngiyayibona insizwa ayifuni ukukhipha kudokotela uyazi unqenana uthele lomhlathi
0: usehambile
1: angini manje ngisikhathi ulokhu wakhipha lawo umhlathi angithi enza ukuthi uvi abe uvi simonthi na uvi wakheke kanje ngisathi lokhu wakhipha uvi uyaphela
0: uyaphela uvi
1: bese
0: sekuyu
1: siyabonkoka
8: wathathwa phela
1: kanti manje nemali asinayo yokukhipha bese sifaka la ukufakela
0: oyigade futhi lento umuntu elode ecxile ngoshingama uthi kancane kancane lo njalo nje uma sengibona engahlafuna lo thing xile ngoshingama ngoba khona futhi lento kampho osebenza ephaphamana izwayo
7: ngikade lento yakho ishu sam
0: bakhona kodwa uthi vele nje isidalwa nje vele
7: hayi badinga
0: Todos dalo nje vele.
7: Ngibadinga uncedo
1: vele. Iya esinzi lesuka idinga udokotela okunya kusuka emazinyweni kusuka ngamakhala esiswini. Ngakho ke ezizinto vele siyadinga ukuthi sihambe odokotela.
0: Mhlambe kwezilile futhi nokukhulu wethuzana.
7: Thola ukuthi simthume kahle ukudla ukudla kushisa ukubona kahle ukuthi iyashunqa
1: okumelekile.
7: Awu simtho emva lokho. Lokho ethi pep kwadule la kanti.
8: Yeah, I know. Ngiyacabanga ukuthi nakhona ke kulezi uzime efana nalezo.
0: Eh asambeni.
8: Ngoba thina njengoba esho inkinge efana nalezo kufanele sithole ukuthi ke iziphi awuswidi noma othu ingabe singabasebenzisi abangeke basilimaze kakhulu emazinyweni ngoba kwawunelimaze
0: hayi kulungile siyaqedelela indaba ngaleka 8 o'clock
10: I-AFPO ikhupha iminyaka eyikhulu nesishiyagalombili yokwabelana ngenzuzo ye-mutual. Ukhalalisa i-AFPO member rewards yabelana ngezigidi ezingama-300 amarandi kumalunga e-AFPO afanelekayo. Ukuthola ingxenye yakho, ngena ku-afpo.co.za noma uvakashele igatsha lokwa-AFPO eliseduze nawe. Lo mkhankaso uphela zingama-31 kumfumfu. I-AFPO umshwalense wasemthethweni nomhlinzeki kwezimali ogunyaziwe. FSP 20656 kunemigomo nemibandela. UShoprite ukunika amandla ephaketheni lakho ngohlelo lwemiklomelo elingungaphambili emzansi ngemtitilizo ye-extra savings engaphezu kuka 5,000 njalo ngesonto. Ungazuza kakhulu bese uthola extra ngemtitilizo efana no 250 gram Nescafe Ricoffee Instant Coffee ngo 59.99 nanoma ibaphi o 175 gram ababili be-Lifebuoy Hygiene Soap ngo 26 rand kuphela. Kutholakala kuze kube umhlaka 11 ku-Okthoba. Swipe get extra savings. Wash your bread kuphela. Lapho ukhona nathi sikhona leso yisethembiso selisa futhi manje usunethuba lokusivivinya ukhozi breakfast shaya ucingo phakathi komsombuluko uya kulwesihlanu ngo 6 kuya ku 9 ujoyina umdlalo bukhoma uqakele kahle ukuthi ukuphi bese uwina imali efinyelela ku 5000 rand kukhona no 1000 rand oyibonasi ongawina ngombuzo mayelana nelisa shaya ucingo uqakele kahle bese uba sethubeni lokuwina isabelo sakho ku 6000 rand lisaka group ihlanganisa abahlinzeki bezinsizakalo zezazi abagunyaziwe abahlinzeki bezikwelethi ababhalisiwe kanye nabahlinzeki bawushwalethi abagunyaziwe usebenza imigomo nemibandela

0: abanye ke sebemazi ngonkunzi masotsha ke lo esho kamnandi ukuthi another one goes down. All right, kusele mzuzwana ke Mroza wizi ukuthi nathi ke siphume bakithi ngisho ngabe kuqaleni
1: bakithi ngekhona manje usuyibeka kahle ke
0: mfuthu ya hey khona ngigejile lapha ngasho kanti ngiqeda khuluma yabo
1: uthe sesohamba na
0: sesophuma hey sithethe labanye hey yabona manje ngeke cha cha akami kancane usimakade hayi manje Athatha ingcingo zakho bakithi ke sibuza umbuzo nje olula ngendlela esimanga ngaphambi ukuthi ke siphume ke nathi. Mawubuka nje ngokwakho njengoba impilo isibiza kangaka, ngabe uyakwazi yini ukubhekelela izidingo zomndeni wakho? Uyakwazi mhlawumbe ukuhlangabezana nezidingo zomndeni wakho na nawe mhlawumbe ke ukuzibhekelela kwakho ke uma ubuka isimo somnotho. Ababili nje kuphela sithatha nje ingcingo zakho ukuthi ngabe uyakwazi na ukubheke ngoba siyazi ukuthi impilo iyabiza manje.
1: Iyabiza impilo ake sizwe kumlaleli wethu kazi ngenyanga edlule ubusebenzisa malini uma ubheka manje usebenzisa malini noma ususebenzisa malini kumanje sawubona
2: Nomroza
1: siyakubingelela mfowethu igama nesibongo
2: awumaxola efosura
1: ya mfowethu kuhamba kanjani uma uthi uyabheka nje ubuke inyanga nedlule uqhathanisa isimo sakho seyimali usuhamba kanjani manje
2: hayi sekuyabheka Mroza ufa upetroli uyadula manje yabona Nesoke isibhalo saphuma yabona
1: ubujwayele ukuthi uyigcwalise ngamalini mfethu inkabi yakho
2: yabona isikwele nje siyagwinya Mroza no-2000 nje siyawuthatha isikwele yabona-ke manje ha sekunzima kakhulu hayi
1: ayanyuka malitha mfowethu eyi kwaze kwanzima
2: alo sengicabanga ukuhlalisa nje ukuthi angibolekele yakho
0: hayi so siyadlula la kwena sibali hayi
1: bapa sizakubona ukhozi
2: Mroza niyaphila
1: siyaphila mfowethu
2: hayi thina kithi kunzima kakhulu ngapha embonini bafowethu hayi
1: ku mfowethu
2: yabona manje sesihamba ngamalambo
0: impilo
2: inzima njengoba esho nje imali yekhola hayi senze kulutho isokisi sowaba igama
0: eyi nkosi yami nibangake ekhaya bafo ngoba mshure mhlawumbe usebenza nje ubhekele nomndeni
2: eyi mina ngibhekele nomndeni yabonje okhondene nami umndeni u-6 yabo manje yabona ukuthi hayi isimo sithanda uba manzonzi impela kubi
1: manje uma ucabanga usazolamanisa
2: lot hayi angingangazi ngeke ngiphawule kakhulu ngalapho phela impilo ufuna iqhubeke yona kusho ukuthi uma kukhona okubheda ufuna kume yonke lo impilo ufuna iqhubeke
1: kodwa nje cha indaba yey'ngane ake ngiyimo kwamanje
2: hayi sizobona ngendlela
0: danki gasi lami danki nkabi
2: yami
0: wakithi wena Bamba la tata la bafu.
2: Rosa faka mina nomoya uyakhipha.
0: Hawu.
2: Yeah.
1: Anzang.
0: Suthi yena umrosa.
2: Uya faka wena mina nomoya ngikhipha.
1: Hayi angivele hey.
0: Hey hey.
1: Kodwa lento ngizoyithina ngisho 609 angiyenze ombili lento.
0: Yafana.
2: Hayi ngiyazala umrosa ufisa
1: ukuthi. Kodwa ngiyathanda mfowethu.
0: Thank you boy.
2: Ngiyathanda kakhulu mkhosi.
1: Siyabonga. Hey mfethu kuyakhalwa ngomnotho angazi mhlawumbe uthini omunye angazi noma umphetheni.
0: Bese ngithi mhlawumbe
1: oh sifana.
0: Uyabonga ubafu ukuthi ana nkinga. Of course the breakfast extends someone.
3: Mroza njani?
0: Siyaphila kunjani?
3: Sikhona.
0: Yeah.
3: Fanele bakhalo elgovo la camera.
0: Shasha.
3: Fanele bakhale ngokuphetho lo uyabiza mndo.
0: Sekuyabhetha impela.
1: Ukudla eitolo mfethu. Uma ungena ne 1000 uphuma namalini, uphuma nokudla okungakanani.
0: Hayi mina ngakutshela nje ngami Mroza.
1: Uphuma ushuba izandla ukuyibona lo nto.
0: Eh ngiyakutshela nje ngami Mroza ngixoxela nje ngakufihleli.
1: Ya mfethu kubi nakumina nakumina.
0: Hayi nje imbi.
1: Ayinzima.
0: Amunye umuntu ngakubuka nje uhleke lapha uveze lo mhlathi ujabule manje cabanga ukuthi konke kuhamba kahle. Hayi no. Isonke sisenkingeni.
1: Kuyabheka.
0: Yabona obokwazi ukwenza mhlawumbe eminyakeni mhlawumbe emhlane emine ngaphambilini manje asafinyeli khona. Ngiyakhumbula nje umuzo ngene esitolo mhlawumbe uyiphathele noma 2,000, 2.5 impela bekudliwa inyanga icishe yophela.
1: Yeah.
0: Manje
1: uzocaphunele noma khelwane.
0: Noma khelwane ukwazi umcaphunela naye umnanele. Namhlanje ha u 2 weeks. Sekufanele uphinde futhi phakathi kwenyanga uyogcwalisa enye futhi. Okusho ukuthi manje malube no 5,000-6,000 we gross.
1: Kusho ukuthi ngamanje ake sime nasezintweni ezidinga imali ngaba ama group emndeni kancane kancane sikhlanganisa R200 uyashada sibanibana ake sikhipheni R300 la isimo semali yazini ukuthi ongakhiphanga amandli wona bengekho nasemasontweni ake sime indaba okufuna uyimali
0: angibi ngiyathanda mfethu selibona kusasa kuwe lohlani kuyiba

0: ubani wenza lo msindo?
1: Inyoni.
0: Yebo, inyoni. Asimshayeleni izandla. Yey! Yini le ekhonkothayo? Umsindo futhi uzokala uqhamuka ngasepaki. Akusiyoni inkawo.
2: Yinje khonkothayo mamthembi.
0: Yebo, yinje khonkothayo ntombazane yami ezandleni. Okay, yini le eyenza lo msindo? Izakala iseduze. Mhlawumbe inkomo.
1: Cha, imvu.
0: Ha, yini eyenza lo msindo? Mhlawumbe ibhubesi.
2: Hayi cha, inkomo.
0: Ha, koze kwakuhle. Asimshayeleni izandla futhi. Ha, bangani bami kaze kajabula. Ubanike futhi lona owenza lo msindo. Inyoni?
2: Akusiyo inja noma inhlanzi.
1: Noma inkomo.
0: Cha. Ubaba uselele. Lokho ke kusekusifikise emaphetheleni sikulethela namhlanje le ndaba. Ngiyethemba ukuthi bangani bami nilithokozelile ola namhlanje futhi uhlelo. Kodwa ke ngaphambi kuba siyembuzweni ake siphinde futhi thole iculo lethe limnandi.

0: Yabona ke njengamanje mlelo Khoza FM sesohamba sikunike umdlalo womoya isiqephu sanamhlanje sisukuthi kuthiwani makuthiwa la isiqephu singena lesikhathi sithi indida kudideke wonke umuntu okwamanje ake ngenze njalo kanti aduzwa la ingoma emnandi eshawo Emmanuel wakamukwena ethi uyisiphephelo
1: indida
2: sesohamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke
3: Ansamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
5: Uthisho umngomeni lo thisho usanda kufika la esikoleni.
6: Dolly.
1: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu seshumi nesithupha.
4: Tholi thapsile
5: lutho ma sasibheke kuzo zonke indawo nje nezitolo ezilani ndaweni
7: kanti okubhlungu kakhulu nje ma ukuthi kuzona zonke nje lezi zitolo abathi abakaza bambona ukuthi abanamhlanje
8: hayibo uma engakazi afike esitolo ngabe lokho kusho ukuthi kwenzekeni ngempela kuntotani
5: kukhulu kwenzekile lana baba ke ngosiyami banothabani lapho ekhona
8: hayi imani ngiyatidela ke mina ngizocela ukuthi ningitshele iqiniso abantu bami mhlawumbe mina engisele ngaphandle ngingazi ngendlela enithuke ngayo kwasekuqaleni yangisolisa lento ngabe kukhona yini izitha ninazo mhlawumbe nizaziyo ngothabani noma mhlawumbe ke unitshelile ukuthi kukhona omhlawumbe ngase kumenza kalelo kube
7: cha baba angitshalo mina kukho nje sithe ngisaziyo sathabani okuyikhona okungithusayo ukuthi uthabani ube namaphupha angemahle kakhulu nje kulezi insuku kanti niyazi nani baba ukuthi umeke waphupha uthabani into kukancane nje ukuthi ngenze kuleyo into kusiyami
8: imake uthe ubupheni
7: uthe ubupheni
5: u anti thizele ufuna ukumbulala ngathi ufanele abaleke ukuze angalimali baba
4: ayi bo sithabani
8: yini ningitshela yona
4: ayi bo kade ningangitsheli ngani kodwa yonke lento uthabane engakahambi la ekhaya
5: mina bengingazi nokuthi uthabane uyahambi esitolo mali kube bengazi bengizompimba nje
8: uma kunjalo-ke kuyacaca ukuthi kufanele kufanele amaphoyisa mina bengayitsheli ukuthi ngabe kukhona ubungozi osebungavelela uthabane
4: yabonje njengamanje kudlala yonke into uthabane ayishilo la ngaphambi kokuthi ahambe esitolo uthena ena Ningavumeli uThapsile ukuthi atotose ngoba uzobonakala. Ngenzeka yini sithabile ukuthi iyona lento iyona into uThabana dayiphupha.
5: Hayi mhlawumbe uyiphatheke kabi nje okwenzeka izolo ukuthi uThapsile abuye ngalesa sikhathi abuye ngasekhaya.
4: Hayi ngeke. Yabona nje indlela ade khuluma ngayo. Ngathi ubeqonde ukutheni khona into embi ezokwenzeka kuyena.
8: Hayi kuyacaca ukuthi ngempela naye ubebuka indaba yaleli iphupho enithi uliphuphile mhlawumbe ubesaba ukuthi kungenzeka mhlawumbe alahlekelwe noma kwenzekile into embi mhlawumbe empilweni yakhe
7: baba kodwa
8: ngicabanga lokho
7: kufanele ngabe safoneliwe amaphoyisa manje
8: hayi ngizofonela mina sitha
5: ngicela ukufonela mina
4: nesithabile
5: baba ma
4: sithabile ngani yami ima awafonele uThemba bazokubuza ukuthi abekho yini abantu abadala
5: Okay,
8: lungile. Yeah, ay, ngisawufona ke ekameleni ingane zami.
5: Hey, baba indaba yosebenza lolo sekameleni ube ukhona la e-sitting room.
8: Hayi, qhubekani nilalela umsakazo. Ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngiyezwakala kanti ke nani niyezwe emsakazweni uma mhlawumbe kukhona okuvelayo.
4: Uchaze phela baba ukuthi ingane lokhu ihamba ekuseni kuze kube imanje ayikakabuyi.
8: Hayi, ayikho inkinga, ngizokwenza kanjalo.

0: Nkosi yami. Kaze ubani ke futhi lo ngifonela ku cellphone. Awuthi ngibheke.
1: Ay, ongiyazi inhlobokele nombolo.
0: Hey, akwe ngiphendule kwengizwe.
1: Sawubona.
2: Sompisi. Ngiyathemba ukuthi konke kusami ngendlela besivumelene ngayo wempela.
0: Ngikhuluma nobani?
2: Iyangidina ke leyo ukuthi awuthi ukuthi ukhuluma nobani. Kosuku libaleka kangaka.
0: Hayibo. Uyazi ukuthi angikholwa nje ukuthi ngabe nguye ngempela lo muntu engicabanga ukuthi nguye lo ngifonelayo.
2: Hayi, uyatelela ke wena phoyisandini. Umuntu kanti uba nje uma sethola imali.
0: Hey wena. Bengichaze kahle nje ukuthi ungangifoneli kwiselfoni yami.
2: Kanjani?
0: Ngoba udaba lami nawe lubucayi man. Wena usebenzisa inamba engeke ilandele umkhondo. Kude ufake umsebenzi wami engcupheni ngokungifonela la kumakhale kukhulumani. Yini inkinga yakho ngempela?
2: Hawu, bengikukhumbuza ukuthi ucuphe. Useduze nocingo ngoba wena ozobikelwa mayelana nokunyamalala kwalomfana.
0: Suka. Kuyacaca ukuthi ngikhuluma nentsha la.
2: Mama Shana.
0: Ngiyatshela nje ukuthi kuyinto eyinkinga kangakanani lokho okwenzayo. Ke ungithinta ku cellphone wena.
2: Abe.
0: Ngithinta ucingo lasemsebenzini. Nakhona futhi ungavele nje ubhavuluke la. Abe.
2: Hayi maloyi. Bengikutshela ukuthi abakangithinti. Uma nje ifone uThemba, ube umuntu oqondayo wena ukuthi kwenzakalani. Ukuze ngingadingi phela ukuthi achaze izinto eziningi la. Usengithintileke futhi wathi usezofonela e-station. Yiba seduze nocingo umbhele.
0: Hayi kulungile ngikhona vele. Hawu. Suka. Hey yazi. Futhi konakala ukuthi ngimnike inombolo yami yocingo lo. Ngoba ngithi phela isibongo esifanayo. Usevela fone nje ngathi ufonela umfowabo wegazi. Icala lami singukuthi ngimvumele ukubandakanyela kuleli cala. Ngoba ngifuna indaba yemali. Eyazi futhi ukuxakeka amadoda.

0: sebathola uduma nje laba bantu engibathumele. Uyazi ke basifakela incindezelo enganasidingo ke manje. Kungabi ukuthi sebekhohliwe ongazisa ukuthi sebeqedile. Yo, ngabe sebengidalele inkulu inkinga. Ngoba nombhele lapha khona, ulinde khona ukuze ukuthi enze njani. Yo. Hello.
1: TK, uThemba la.
0: Themba. Awuthengi ngane cellphone. Yindaba kufanele ngimince njalo uma kuqhamuka ucingo lwakho.
1: Iyeke indaba yama cellphone. Hawu. Benze njani manje laba bantu bakho?
0: Nami ngifana nawe sithandwa sami. Ngisalinde kona nje ukuthi babuyele kumina. Uyazi angibazi ngempela manje Themba ukuthi babanjezelwe yini.
1: Ngeke inikwazi ukubatshela ukuthi abasheshe. Sesambile phela isikhathi.
0: Ngeke ngikwazi Themba. Kumele kube yibo ababuyela kumina ngoba kungenjalo kungamosheka yonke lento le bese singena kwenkulu inkinga.
1: Nala ekhaya ke sebelokhu befuna ukwenza izinto eziningi kanti nami kumele ngibuyele kubona ngibatshele ukuthi kuthiwani emaphoyiseni.
0: Ubona kade ungifonele khona manje ngakutshela ngathi fona. Umbhelo uzoliphendula ucinga kanti utheni kuwena?
1: Uthe uzongazisa nje ukuthi kuhamba kanjani.
0: Manje utataseliswa yini pho manje? Vala ucingo lapho bangaze bakubambe ukuthi ukhuluma nami. Bese konakala yonke lento le. Yo, ngiyathemba ukuthi futhi istatements ezincingo sifikela kuwena lapha endlini. Ukuze ngingabona abantu abangafanele ukuthi ngalolu suku wawuloko ufonelana nocingo lakwami.
1: Hayi, ungisabi. Sibona yimina kuphela futhi ke angizini nokuza naso la endlini.
0: Ngikuhleka uma kunjalo. Vala ucingo ke.
1: Hayi, ngizolivala. Ungisabi bye.
0: Kodwa kokuyindoda etheni yona lesi yengayi ngasendoda etatazela kangaka. Kodwa nomqhwebeza basabuyingani ke kumina manje. Yo.

0: Hayi, ubahamba kanje loqhumisa isibhamu lana. Bafo, kungenzeka kanti sokukhona utshela amaphoyisa ukuthi sila.
1: Buqhwebeza, imini uSenzo, ngicela ningamenze lutho Thabani.
0: Hawu, bona kamlungu kwenze njani kwena?
1: Imali ngizonichazela manje.
2: Thabani, oh thank God kuzwa kuhle ukuthi usaphila. Ukahle kodwa Thabani.
3: Yebo ngikakhe makhesa.
0: Kwenze njani Senzo? Ungasitshela ukuthi umlungu useshintsha umqondo.
1: Cha, buqhwebeza, kunento engizocela ukuthi sivumelane ngayo.
0: Kulo maphela usheshise.
1: Kulungile. Okokuqala nje ngicela ukuthi ningisize ngakho. Iloko ukuthi ningamenze lutho Thabani.
0: Uyazi bekuzothatha singabulaleli lokumlalela. Sivele sibhubhise kwasani ngenhlamvu. Kodwa manje ngiyazi ukuthi lokho ngeke kusize ngalutho ngoba kwaMlungu ngeke asikhokhele imali yethu masibulala nenganyaka.
1: Hayibo. Umfana kaMlungu. Uba manje umfana kaMlungu.
0: Wesenzo. Ake ngikulalele ukuthi ufuna ukuthini kuthina.
1: Okay.
0: Ngoba into engizothi ngisuka ngibe ngiyenza sizobonela nje.
1: Okay.
0: KwaMlungu uzosimpimba thi.
1: Imanike ngilaleleni. Uma nje nizongilalela nina bese nenza lokho ngikushoyo. Angeke nilahlekelwe yilutho.
0: Khuluma Senzo ufuna ukuthini?
1: Okay. Thabani mfethu ngiyaxolisa. Ayikho nami into engayenza. Kuzofanele ukwazi ukuthi wena ushonile.
3: Hayibo manje kanjani manje Senzo?
1: Kuzomela uhambe la Thabani. Uma mfethu kudinga ufile wena.
3: Hayibo uthoko uma wakho?
1: Yebo Thabani.
3: Manje kungani ukuthi ngihambe kubuyele ekhaya bese yena yabanjwa abusha maphoyisa?
1: Ngeke mfethu ukwazi ukwenzeka kanjalo. Ngike ngilalele mina izindaba emsakazweni. Ngizomacala afana nalawa mfethu uthola ukuthi abantu baphuma kalula ngenxa yokuthi kushoda ubufakazi. Uma nje sibula nawe emuva mfethu, uma nobaba wakho bazolubina kalula lecala ngoba phela asinabo ufakazi lana.
3: Manje pho ukuhamba kwamina kusiza ngani bo?
2: Hey cha Senzo ngeke ngempela ngathi ithanda ukuba yinkinga lento oyishoyo.
1: Lalela mfethu, uma uhamba la mfethu Thabani, uma uzokhululeka, uma ngimbuza nga uzokhuluma yonke into ngoba phela azokuthi wena vele usushonile. Sizombamba lapho ke.
3: Kodwa mfethu ngikodwa ngathi ngisuka ngiyapi nje kodwa Senzo mfethu.
1: Hey Thabani mfethu na uzobona.

0: Ey, kunjengoba ngisho nje sabana ukuthi uzobona nawe vese uzophuma ubhenga kuphi. Okubalekile njengamanje ukuthi kungaziwe ukuthi wena uyaphila.
1: Yabe senze mfethu. Angiqoke ijezi, anginamali. Ngizokwenza kanjani impela sengimhlabeni ngingawazi.
0: Ey mfethu, nama ngiliphethe ijezi futhi angiqokile uyabona nawe.
2: Khuleka, khuleka, khuleka bro.
0: Okay mfethu.
2: Ikhona imali encane la.
0: Okay.
2: Ngizokunika nje imali yokuthi ukwazi ukuthi uthenge ijezi bese ngiphinda ngikunikeza nje encanyana futhi engaphezulu kwalokho yokuthi nje ukwazi ukuthi ukudle yabo insukwane.
0: Nami futhi abantu mfethu ngizokwazi ukunika ukuthi imali engikholelwa ukuthi izokwanela mfethu ukuthi uthole indawo kwesikhashana.
2: Uzoba grand.
0: Sho sho mfethu. Lalela mfethu uma ufika kule ndawo mfethu. Nayi number, ngicela ufonele le number mfethu.
2: Bayibhali.
0: Nayi, ngiyamnika. Ingeka mama mfethu. Ngizozama ukuthi namhlanje mfethu ifoni yakhe bengangimini ukuze ukwazi ukungithola wena. Thabane, uma mfethu liphendula umuntu wesimame, ngiyacela Thabane, ngicela ulivale mfethu.
2: Please.
0: Engikudingayo ukuthi mfethu ngazi ukuthi ukephi nokuthi uyitholile le ndawo yokuthi ukwazi ukufihla ikhanda. Okunye nokunye mfethu sokuhlela la thina mfethu angithi ntandla.
2: Injalo.
0: Shoshonto.
2: Injalo.
1: Kulungile, angiyithatheke le number le. Kodwa yona inzima lento ocela ukuthi ngiyenze. Kodwa ngenxa yokuthi ungisindisile, ngizokwenza njengobusho.
2: Lalela la mfethu.
0: Shoshu.
2: Wena okwakho nje ukuthi uye mawufika lapha ungena kunoma yiphi itekisi esigcwala. Thina njengamanje sikuthatha sikubeke rank.
0: Eh, ya mfethu, iqiniso futhi nalelo nhlanhla. Anikahleni bekuthiwa nenze njani lamadoda?
3: Kuthiwa simhlangaze ubuchopho lo mfana simfakile imoto mase siyamshisa.
0: Yo.
3: Ukuze sicishe ubufakazi nasemaphoyiseni.
2: Imanga mfethu. La moto le ekabani
0: ngempela
3: ngicela ungakuphendulike lokho imoto nje le ezosebenza umsebenzi wokusha akukho kuyo
0: hey yabonake kuyacaca ukuthi wale moto nje ifuna amaphoyisa uphi umnikazi wayo qhubeza
3: ngizokutshela eceleni ukuthi uphi umnikazi wale moto okwamanje ngidingayo ukuthi ungazisi ukuthi yini lesemqondweni wakho
0: okay into ekuzofanele ukuthi niyenze la ukuthi nisathe ophaqa bakhe ohoda niwushiye ngaphandle bese ukuthi lo niwufake ngaphakathi nishise le moto niwufake phakathi uphaqo ukuze phela bezocabanga ukuthi ushilo noThabani njengoba kade nisho nje madoda okwahleke buqhubeza benizohamba ngani phela vele uma niqedela umsebenzi
3: hayi ikhona imoto esendleleni ezosilanda the ibani nihamba nina so sala senza lokho the amabona bonani
0: okay kulungile buqhubeza lalela ke kuma nizosho ukuthi yimina umuntu engenisizile ukuthi nenze konke lokho bese ukuthi kuni nikushile kumina Thabani mfethu sizokushiya rank ugibele mfethu uzobona na ukuthi uyanga ungakuphi mfethu indawo right nje uzoyithola
4: so uthi ngishiye ngempela
1: eish angikushiyi makhethi

0: Usho njalo uGandlela, usho njalo uthi ke ukhona umoya ongcwele, kanti ke njengama isoso hamba singene kuona amashilazi. Ngakangeni nje kumashilazi ngisho nje okukhulu ukuthobeka bezongizwa kahle la ngempela abaka ehe ukuthi sithini abakaNdovela uma ngikhuluma ngoSibongile elinye labashilazi elidlulile emhlabeni. So bese sihamba ke siye emagate ngesonto. Ngithi nje ngingakaqala ukuthi sikhulume ngomhloko sethu ake ngidlule kuleyo ndawo ngithi nje mndenini abahlobo na wonke nje amashilazi. Sinani bakithi sinani sesohlangana ke ngesonto khona le kodwa ke untaka Ndovela la uSibongile okwamanje sesingena kuyona ke ngosithu yamashilazi.
1: Shilazi khona.

0: ukukhula ukudla okumnandi kube Ramalicious. Thola iRamatab yakho namuhla.
1: Thina abakwaDlomo.
2: Hawu,
1: abeswathanda amadili amahle. Kangena swathanda ngayo. Sesibizwa ngoDlomo. Uyangithola mosi. Asibonge iStandard Bank My More account. Yabona mina, umndeni wami uswenka ngefashion e-mall. Ngezephulelo ezingafika ku-R200 elegit. Futhi uthola negroza e-mall. Ngezephulelo zakwa-Shoprite. Kahle we. Usafuna more? Thola nesephulelo sika-R35 e-KFC. Ngakho-ke, nawe faka u-mall esibongweni sakho. Njengathi odlo more. Vula i-MyMo account yakwa-Standard Bank namuhla. I-Standard Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe osizo lwezezimali noma ebolekiso semthethweni. Kunemigomo nemibandela.
3: Sisezinkalweni zonke sixoxa nawe ngezenzeka emphakathini kuTikTok at Ukhozi FM luhamba phambili. Mlaleli, Ukhozi FM lunentokozo yokukwethulela nangu umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi isinqumo.
4: Episode 672.
5: Ngiyasola namhlanje ngizolala kanye neyinkukhu.
6: Oh, yini? Usebenze kakhulu namhlobo.
5: Eh, ngisebenzile kona. Kodwa hayi, yabona nje kuyokha amanzi, ayikona ukungiqeda ngapha fi.
6: Yaza ngazi ukuthi uyikhathaza ngokukha amanzi ngoba itha ngikhona nje la.
5: Eh, ngibe ngilinqene phela. Iyakhulukazi mekade kwagcina ukunetha.
6: Kodwa ke kukho konke okwenzile usizile wapheke. Angazi bungasho ngani ukuthi kanti upheka ukudla okumnandi kangaka.
5: Angithi wena ungichomela uthi mele idle imbongolo kamkwenye.
6: Hayi bo, inyamazane emangema. Hayi imbongolo. Wakwenza futhi ukuthi imbongolo iyadliwa.
5: Ngiyadlala uThumbeza. Kodwa-ke hayi. Wena uthe kumina usuthi so nje besingekho isidingo sokuchaza ukuthi ukudla engikuphekile kwehle isiphundu.
6: Hayi, ushaya ngempela ibhodi odlala isigamadloko.
5: Nca, ngiyabonga sithandwa sami.
6: Angisacephela ungivezele lobhiya ngehlisa ukudla.
5: Okay.
6: Ubonike, eyi wayedlala mkami. Ubanda mpo, ngale ndlela engiwuthanda kayo impela.
5: Hayi, kuyasho usikade uhlele efrijini, ulokhu ulinde wena nje sithandwa sami.
6: Hayi, unempatho kodwa kamadloko. Kuyasho impela ukuthi ngakulethelwa othumbeza.
5: Bebe ngike bavume nje ukube bebengathandi.
6: Hey, ukuba nedlozi elihle madoda. Yazi ngicabanga ukuthi nami kufanele ngenze ukulungile ngihlangabeze ithonga lami. Ithonga lakithi yabona. Esekuyisikhathi sokuthi nihlangane ke. Nomamkhulu manje ayibona.
5: Ngempela?
6: Eh.
5: Ubona kanjalo sithandwa sami?
6: Awukuniko sokusekungivula amehlo bangema. Ngikuhlangene impela ngoba angifuni ukufica ukufa ngishiya umndeni wami uyinhlakanhlaka njengoba ukhuma lezo kwenza nje.
5: Hayibo, hayibo, musukhuluma kanjalo.

0: Hey bo, uma kuwumuntu nje othengayo loyo umtshela ukuthi ama side aphelile khona ubia wodwa bo.
1: Hey, usuya ngithuma njalo mazethe. Hayi, kulungileke ngi. Ha.
2: Ya, yani. Ehe. Zindlela, eh?
0: Hayi bo.
2: Hey nini.
0: Bengithi uyaphuma nje Bexis, wahlehla manje.
1: Eish.
0: Haw, mthambo.
2: Nini?
1: Uxolo mfowethu. Ngisendleleni ephumayo njengoba ungidudulela ngemuva nje.
2: Yeyona. Zozu bese endleleni ephumayo nje kahlahle ngifuna ukuzwa kahle ukuthi kungani na kahlahle enhlangene lana. Kwenzekalani makufika mina obhexisa sebeyaphuma. Kwenzekalani lana enhlangene ngani kahlahle lana nini?
1: Cha, uxolo wena kaMlondo kusho ukuthi uqondene nje uyabona. Ufika nje kanti ngivele ngiyaphuma yabo ngibona nakho sele njengabo.
0: Ayi kunjalo ubese phuma ubhexisa.
1: Ehhe.
2: Hayi. Kwakubike ngoba phela besazohlala nje kamnandi sonke yabona singomakhelwane sale kamnandi kodwa naba ngobhexisi sibehamba bona
1: yeyaya umthambo madodhi hayi kodwa ke sesohlala ngelinye ilanga angithi mazethe
0: hayi impela uma sisaphila sonke
1: hayi sizophila hayi kulungile amabona bonani
2: akusenani hey ntombazondo Hayi sasazanto mbazondo. Umhle kodwa uyaphila kodwa.
0: Hayi kunjalo. Ayi sasazani mthambo.
2: Hayi kusho ukuthi ke ngoba kade ke yagcinana ngeke ke lokhu ihluphana mina nawe mazondo. Kahle kahle mazondo ke nje umthetho wami mina ngihleli ngoba phela nginesivakashi ngesishini yabo.
0: Isivakashi?
2: Hayi. Isivakashi.
0: Hayi ngizwa kahle.
2: Obheke mazondini wahlahlamehlo nje kwenze njani? Lalelo mazondo. Ngize ngayo lo mpahla leyo mazondo uyaziyo ke nawe mazondo imali ezivumelwano phela yabona leyo uyaziyo ke nawe yeah imali phambili indoda emuva mazondo ngiphuthumisele
0: indaba yemali
2: ayivele ihlale nje esandleni ke mtakazondo ukuze nami ngizoba indlela neqiniso asingabambezelani please

0: Noba bahle ngempela ke le body wash ngithengile. Hayi kwami ngiyachaza ngike. Yebo, uyisina lithola lami lokusula elikhulu. Ngizosula ngalo nje impela. Ukuze kuzoshesha. Uma kwazi kwamnandi ke nokugeza ngishawa bakithi. Umuntu phela usejwayele indishi nje. Yase ngizizwa ngifresh ngempela. Yebo. Uthimbo. Red, black, red, black, red, black. Yazini ngifake uready ngoba ubalo wothando vele. Nokuku phuthe kubaziyo mina. Ntombi yakwabo. Lo vela ncike nje kuze kushone ilanga sengathi sisala sempesheni. Hayi bengimqabuka shame. Yazini futhi ngisheshe. Angicobe ngiqoke kwazise phela bayi nomthambo bese fotile. Uthu seduze. Yazini. Ngifuna nje umthambo umbonisa kahle. Ngizomshaya ngothanda. Into eyazela kubabona kude nje kuphela. Sizobona ke lapho ukuthi uzobe sanqaba yini ukuthi ngiye phesheya. Oh, umuntu engadlala umthambo phela. Engenzi into okufanele ayilawule. Yibo. Kodwa ke yazi phela. Ngiyangichaza kona ukuba nendoda eyi-alpha yazi. Ibisana iqinisa ikhanda nje veza ubudoda bayo. It's a very sexy ngeke. Kodwa kumsebenzi wami phela lo. Asikho nje isikhathi sokuchama inkani. Hami. Yazini nginesiqiniseko kuzosebenza ke lokho. Otherwise, hayi kushuthi angiseni ubeauty tab yethu wenza izinto zenzeke. Ngeke. Nangokumthamba. Ngena!
1: Ntozemzini ntosazana. Hey bo, wazi wami muhle wesithando sami.
2: Ya.
1: Kahle kahle. Kwenziwani lana? Kwangathi kunomcimbi okhona njengatshelwanga ngawo.
0: Emi maphela loyo umcimbi angithi babe. Ehhe. Uza ngikutshengisa ukuthi komnandi kanjani emcimbini.
1: Ehhe. Ayibo. Umnyango sewuphile kodwa sithando sami.
0: Khohlwa. Khohlwa umthamo. Khohlwa umnyango. Mthamo izwa nje manje sikulala isikhona. Uza.
1: Kunjani la?

0: manje mntakwethu wambuka kanjena manje.
1: Ngimangazwe lento oyishoyo uThumbeza. Akukhulunywa nje kanjalo ngomuntu egula elele sibedlela.
0: Suka vele ukhomaluzo yolusa amadada manje.
1: Yeyi nayibo ngiyakukhuza gogo. Uyazi uma abantu bengakuzwa usho lento oyishoyo. Kuyothi uthakatho wena.
0: Oh ngabe bangibhedela labo bantu. Mina mangema ngisho ngoba unduna kade samqala lesifo sakhe. Engena iphuma esibhedlela ngibona ukuthi kulokho angekaze kushwebe lokufa.
1: Hayi noma ngabe ubona kanjalo kungcono ugcine kuwena ungayikhulumi nje leyo nto abantu bakuzwe. Hayibo uyazi ukuthi umlomo uyadala ngusaba kabi nje mina.
0: Ukuthi nabantu besifazane nizola kakhulu yazi. Akukho kubi phela uma umuntu eshona umuntu ngeshona yabona ukufa nje kudaliwe.
1: Hayibo uyaqhubeka. Uyazi gogo isiZulu siyaye sithi inxiba le ndoda lihlekwa.
0: Hayi bona bangihleki ngiyasho nje ukuthi akekho phela umuntu ongasinda kangaka inguna phakade.
1: Hayi mina ngibona ukuthi fanele ngabe nje ukugula kukaKhumalo kuyakugqugquzela nawe njengomuntu osondelene naye.
0: Ini?
1: Ukuthi uhambe uyohlola ukuthi awunaso into esifo samankwahla.
0: Angizwa yebo wena usuzwe ngobani ukuthi uphethwa isifo sani?
1: Ngizwe ngomkakhe. Angithi uyena nje ongitshelile ukuthi usesibhedlela bengizokwazela mina zonke lezi zindaba. Angibajwayele phela laba bantu mina.
0: Awu. Nina nomanxele sengxoxa kakaka.
1: Ey.
0: Awu kodwa ke angike mina lapha. Sengiyompampa ebhedlela ngihambe ngipotoza amankwahle nginxela mtungwa. Hawu. Kanti iyathelelana yini lento empethe?
1: Cha, kodwa kuhle phela ukuyibona kusekuhle. Into ukuthi izosheshe ikwazi ukuthi ilashwe.
0: Awu noma kunjalo kodwa mina ngilibeki lapho. Hawu. Mina into engishola ukuthi kufanele nginihlanganise nomnakweni ngokusemthethweni.
1: Hayi cha ngeke. Mina ngibona sengathi nje lokho kususa ingxabano. Ngeke, hayi ngeke ihambe kahle leyo nto.
0: Manje usukumuya phi ngoba saxoxa nje.
1: Hayi, angazi, angazi ngiyabuya.

0: Yo, hawa hawa hawa, hayi hayi ngeke ngeke mathabethi, hayi ngeke. Awu la kungaka, hayi hayi. Ah ungipha amanzi ngeke sana sama ngipha amanzi yo.
1: Usufuna amanzi njalo. Cela lapha eceleni kwakho bebe.
0: Yo, hayi. Hayi nalamanzi ayisuka bo. Ayikwazi kamnandi nasendlini webantu. Kodwa kwahle mathabethi. Umuntu noke nemisele ngenhliziyo lena. Hawu. Yabulalisa phela lento. Hawu hayi abe lingaka. Uyahlela.
1: Oh. Yabe lingaka kodwa babazi. Usukhathele njalo. Awufuna isiphila.
0: Hayi babu. Hawu kwahle. Hayi one beauty nodle namhlanje. Hey bo. Ijobele lingaka. Hayi ngeke sona sama sithi ukuphumula kancane.
1: Hawu ngeke.
0: Hawu ngeke kulungele. Hayi
1: shuthi ke yanele le ndoda kuhleke lokho.
0: Hey futhi wena. Ngangitshele kodwa ke phela ukuthi ujime phi njengoba phela usuza amawala kangaka nje. Ijima play weight kahle hle.
1: Kanti nje umthetho wami baby, nginjena nje vele. Bengitsa ngikukhombisa nje ukuthi nami ngiyakwazi ukwenza lento yabo lo.
0: Hayi cha, ngiyakuzwa. Hayi awangasho ukuthi hayi bekushova umshovu wangempela ke namhlanje. Yazi ngizwa ngathi iqolo mhlambe linqamukile. Awungithinto ngezothi lisekhona la.
1: Bo. Hayi.
0: Ngishilo kodwa ngingena la ukuthi hayi suka bo. Namhlanje ngizwa ngithiwa kamnandi amakha angakaze ngawezwa. Na ukhazimla ngenye indlela. Hayi ngasho ukuthi hayi yabona namhlanje. Khona upheke wakho ke namhlanje onkani lo.
1: Eh na baby, ukuthi nje yabona ama surprise nje awakapheli into zami lezi.
0: Usho kanje. Manje kawahle bo, uzuke umuyapi manje nkosazana awukahle. Yini khona ni lapha?
1: Tada!
0: Hayi bo, yini manje le? Hayi, hayi. Lina leli bhokisi lapha.
1: Vula, vula uzobona khona niphakathi.
0: Hayi bo. Hayi bo beauty. Iwashi. Hayi muzudlala. Hayi bo, ulithengele mina.
1: Yebo, yes.
0: Hayi kahle. Awahle mama ngaphela.
1: Yini bo? Kwangathi awukholwa nje.
0: Yazi kodwa mathabetha.
1: Yini?
0: Yazi wabele nga angazi mathabetha. Yazi phela mina angiyona le nhlobo lethengelwe izinto othandweni. Ngakho ke yabona nje kumina ungathi hayi uzuzuthi uyadlala. Yazi nje ngishokhekile.
1: Kanti lutho ke angilali. Futhi nje kuningi mina mkenge ngisazokwenzela kona. Uma nje amandla ke ngisenawo.

ngami kusiseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakusala ngibonga ubaba wakondla ngibonga namandla wakho kulezi impesa inqobo buka phela wesisi

0: Fokusi FM lo hamba phambili tata nosthandwa Zusa
1: imali phela inyanga kona abantu abangajabule neze ngenxa yama debit order sokusho ukuthi ngenxa yemali le ehluke isiya ke ekweletini
0: woza nabangani bakho
2: mina ngakhetha ama debit order angashaya ngelanga engihola ngalo ongenani nengiloze ekhaya zeziyibona imali yami
0: WNB
2: ebese ke ngelanga elandelayo ke bese yangena
3: awu kungwala ngilele nje ngiyacabanga hayi kuyakuphetha impela hayi kodwa wathuzama noma ezodosa usale ngalalutho ufuna kodwa ukuthi kudodosa kodwa sengike ngawidla ethosiya
1: kuze fans awane ngubani sikhuluma naye
4: ngicela ukuzazisho kancane ngendlela isimo sami esimbi ngayo
0: ngo 3 uya ku 6
5: Kukhozi FM
0: Ziwapi
6: oh sekwabani

0: Sing it. Right, yeah. Ikamalaka la palaga yena ngeinsiso la palaga ukahle ngale simthola ke kamnandi ngale skathi kumsakazi cause ya fama ukhozi olma phiko phiko 086 3002437 la palaga nje ke yona ke namba uzosola ke yona ushelthi ke kuphi ke la ukona la uthi kona ke sekhe angilele ngilalele noma usibe la palaga ivoice note ku 0791639874 sizu uthi uzalele kamnandi wena ke ukuphi ke la palaga nendawo njoba sazi uthi jokule skathi suka sikhuluma la palaga ngeinsiso ngaphele sithi kayilele ilale umsakazi cause ya fama amadela abuthongo nje ke onke sanibonani siyambingelela awumona ke ngibuye lapha ke Crash M dlalose lapha ke eMondlo kwasi ngibe lapha kwaphuma ecele ngibuye lapha ke uMpume eMasikane ulapha ke eNkandla ethuma kwesika magwazi isikole khona lapha ke uStembatha uMr Red lapha ke endoda eTafamasi uyaphila wanhlekelela Domet lapha ke uMasaka into engafundile khona ke ubonga nami eMnambithi lapha ke eZakheni kwa ikhona ke futhi lapha ke uMzamo uMagenyeza ulapha lapha ke Fryhead eThaleni khona lapha ke ubachazile lapha ke Hlongwane eGrandscope lapha ke kamagotha kube khona ke uNeli ene awulapha ke madluma umuntu ngakhumana sanibonani right kodwa khona lapha ke njengomthamo noma lapha ke umthamo elapha ke ngubani ichopha ke lendalo lapha ke college Mistini ukhona umkasi mtshali kahlabiza khona lapha ke uNandosi elapha ke sangweni kwaceza lapha ke kwadamba kuzoba khona lapha ke ulanga khuzwayo emafahlawana khona ke inkosi khona manje sikhukaze sipakile lapha ke enquthu ehlathe demo ngibuka lapha ke njengomntakababa umntakababa elapha ke hlelembe emafakathini lapha ke eMarisburg kuzoba khona lapha ke ubongisile ke chamane Crandscope lapha ke sibuyane khona uSenzo elapha ke miya ka xasana ekwekho lapha ke nje ukhothitsha lapha ke ngeme Fryhead kona uwelile lapha ke noma ke uweli lapha ke emkhathi wakakhoza lapha ke Bigville lapha ke nje ke emala lapha ke nje ke emafefe kuphi la eh bathi iziphi lezi ndawo eh ngiyazi ukukhola ulalela lothi suka bethi hayi nomlindozi ngisendaweni ethile uyayizwa lonto le right umsakazi cause yafa because all maphiko phiko esasikela kamnandi ke lapho khona sikhuluma ke nawe usithatha ukuphi ke nendawo lalela khona ke umsakazi cause FM lapha ke ukhozi all maphiko phiko asikuthi manje sibabheke ngala incuke nisibeke uthoba nasebe khona abathi no blablindo usidoda inhadi sikhona ngalesikhathi kumsakaza ukhozi sawubona usabona sabana ukhozi ukhozi
1: hello lindo
0: asikona kunjani
1: uyaphila njani
0: lalela mfowethu kuyaphila kubani
1: ayaphila ufaka lesimadolo lapha kunambi tendaba ngihlezi nawe nje kuze kulambelela ho
0: lalela siyahla kumnandi bakunjani uyazi
1: Ah,
0: siyabonga mahlo. Thank you. Right, asikuthi masibheke omunye ngakho line 2. Ukhosi?
2: Eh, siyabonga mahlo.
0: Hey, tsaka kanjani?
2: Hayi, ngiyaphila bhuti, ucele lo mfo amanxele ngalapha enqithi enqicini.
0: Usho ukuthi ngaphela ngibambe kubani?
2: Ngubamba la ku 91.5 evale la ngiqhokele khona.
0: Yazi le ngoma ethi ngiyothi sengidlule enqeceni ngisho ukuthi
2: enqeceni kugwela kithi ngakho ngiyakhona namhlanje impela ngiyolala khona kuwukuthi nje umuntu wehla kabi uyofisa umshana kodwa akusena
0: yo sorry
2: mfowethu akusena mina
0: uzokuyodlula konkande
2: lapho enkande ngiphosite lifike manje lapho enqeceni angiphathi

0: Kamala pe Kamala ke Jason Brothers bathendiko namalampela bathi lapha ke ndiku Thembise lapha ke uthando yona ke manje sikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM Khosi oluma phiko phiko kanti kuzolapha ke ngaphela ingoma eshaya futhi ke la uzama jobe ethi lapha ke magic izona ke ingoma lesikunikeza zona ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM nakanjani samba lapha ke national ngalesikhathi kumsakazi 086 000 2437 ngiyabona nama voice note abantu ke lapha ke babeka ke eminye yemboro kanti ngoba futhi ngiyibona elaphana ke njenge sezikhona sizikhona ngana kanjani ebathi ke no na kanjani into sifana ke sinade ke sibeke laphana ke umbono ngalesikhathi kumsakazo Khosi FM mile nendaba ithinta lapha ya ihloko sethu 086 000 2437 kijima uyobheka laphana ke naku access ukuthi kuthini owakho laphana ke ukuphawula ngalesikhathi mhlawumbe sethu oqala sizizwe ukuthi lokho ukuphawula ngalesikhathi kumsakazo Khosi FM ukhona sela siyakubingelela sawona uKhosi sabona uKhosi
1: Lindos.
0: Eita.
1: Udlamini lo bhuti manje. Kula mabhathi Montpellier tata.
0: Mm, uthini udlamini namhlanje?
1: Hayi, ngokwesihloko sethu, sesethu sihloko mbindezo.
0: Angezo.
1: Isihloko sethu esina ozenazo. Ubudlama lunga lendaba ye rent andithi.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah. Mamela ke bhuti ngokwami ukubona, okanye ngokwami umbono lo. Uthi uba ngaba ndivumelana nomasitandi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Yes.
1: Hayi,
0: ukhona ukungitshela uma stand akasimele kancane nje ngemali.
1: Akancane
0: futhi kancane ngale. Ngoba sikhuluma nje lelabanye
1: abantu futhi
0: manje kuzo. Amen. All right, kale uyasikhishe masempheka ngapha. Ku line, asibekela ku line 2. Ukhosi?
2: Emlindos.
0: Hola kunjani?
2: Yebo yabona yini ukukhuluma nomuntu right ke wa rent.
0: Awu so angizoke ngizwe ke lamhlanje. Ukuthi ikhanda uyalishaya noma cha.
2: Yazi yini angithi thina singabantu sikhule esintwini.
0: Yes.
2: Uyayimenzela mthambo umuntu ufefenyana lokuthi maybe inyanga angayimhlalisa lo muntu othu zofuna umsebenzi. Ake sithi akawutholi. Uloku khona la. Lo muntu usebenzisa ugesi. Nangabe une meter box sicale nje la igesini futhi mawune meter box yakho ngenhlanhla enkulu kulelo room ohlala kulo njengasemakhaya kuba ne box mhlamba kuvamanga bawusensela ugesi wakho singene egesini kodwa mangabe futhi ugesi nyawo share angithi manje uzobeka amanzi adubeka amanzi lakho wedwa sizobeka amanzi akho
0: nalo
2: awukho semsebenzini uyapheka awukho wena uya ayina wenza yonke into lo gesi wakhe manje usaqhubeka yasebenza kodwa nawukho ubhadala bani irent mangabe ngikwenzela ufefenyana mhlawumbe ngahlala i1 ma nayi for free nga 8 kodwa manje lokho eqhubekile lokho ekhona nje umthetho njengasekhaya iroom liya top up kancane uhalf walomuntu wakho osohlala naye phezulu ngoba mangithi mina ehlala naye fine akawuthole kumsebenzi futhi sohleli nje senibabili nina la mhlambe kunane elinye room eseleni sengabantu mina bawu 4 kodwa irent yabantu ababili ngoba lobutsotsi abantu bayabenza uthole ukuthi wena sohleli mina ngiyini manje nelo no
0: malaka
2: ngaphandle kwa yes
0: ngiyajabula ukuthola umuntu ofana nawe njengoba uthi wena impela nawe umastand mhlambe ngesikhathi sisafika kubalekile ukungitshela ukuthi makukhona umuntu wesibili mhlawumbe wake nokuvakashela ozohlala inyanga engaka kubalekile ukuthi usho ukuthi uzokhokha irent engaka kodwa mase kukhona umuntu wake okuvakashela mhlawumbe ozohlala una mhlawumbe umuntu azohlala mhlawumbe inyanga noma mhlawumbe inyanga embini noma mhlawumbe intana noma mhlawumbe nje ahlale mhlawumbe unyaka wonke mhlambe uma usaqala kufanele umtshele usaqala engakahlala ukuthi makhona umuntu ozokuvakashela
2: yebo iyaqoqo nje yonke le yonto akekho kodwa umuntu ovakasha inyanga bakithi uyabona at least akube u 7 days uvakashile ngaphandle mhlambe kwankosikazi wakho nakhona ake sithi njengalamafletini emafletini kunzima kakhulu ngoba emafletini ufike ushare urente ushare iroom ake sithi mina ngishare nawe le room wena usunomuntu wakho lokuhlela usitakile sesu 3 kodwa mina ngishare nawe iroom imali elinganayo asethi iroom lethi lilo 500 bese share mhlambe 250 wena manje ushuthi unabantu abayi 2 ni 2 ngapha kodwa lokho sibadala lo 250 uba nobulalekayo lapho ngoba manje mina sengibhadalela wena usitakena lo muntu ngingacabana nomunye esikhathi esihambile but ahlalelwe igirlfriend yakhe ngasafuna ukuhamba yaza khala inyembezi kodwa uhlala nomunye futhi eceleni ayikho leyo nto ayenziwa nangabe uyahluleka afuna enye indawo lapha bazokuvuma khona ngiyabonga
0: hey madoda
2: akuvakashi inyanga bakithi
0: inyanga kuphela kulungile siyathokoza kakhulu yey ayithi niyezwa ke njalo niyezwa nje hey bakwethu ya kulungile uthi nje impela ncona kahlala 7 days noma mhlawumbe eglise ke inyanga uthi uzomzwela bakwethu njalo eke sizwe lo olandelayo la sabona cause
1: hello mindo saphila
0: hola mfethu kunjani
1: sawuyena ibanana fundo zezokuthi sayebahlekeni kamasikazi
0: uthini ubanana wabola ngoyithambisa amadoda
1: hayi ngiyamuzwa wasela ubayi guru ubuhlu ngeke umuntu mengabe yahlala khambe inyanga eyiwa ilokhu njani itwezu 7 ngeke bada ilokhu i-ready akakayikhuphuli ngoba manje lo muntu usazitheke ahambe nje
0: uzobuya ahambe ya
1: uzobuyahambe phila mninduza uyimo
0: akakayikhuphula akayiyeke
1: Ayeye
0: tiwa ayeye wow Engalo master sizobatshela master ukuthi awukahle phela master engalo lo muntu uzohlala nje inyanga nazibe ntathu nje awukahle zibe ntathu nje master ngihlale nje naye ngaphandle kwa rentaka lenkhona mina ke awuzwe nje bayakhala ko master right as get yeah
1: guys I'm Mindo
0: hola ops
1: oh nakambia ops
0: thank you sho kona sana sama because
3: Mindo
0: hola kujani
3: ayishosikeza mfana.
0: Mhm.
3: Ushefeza lo waqamba umsindo.
0: Uthini ushefeza namhlanje?
3: Eh, umfuthi inzima le ndaba. Uyazi mawuthi uqala uyalalela mfuthu kukhona ukuthi umageza ke uhlala khona lapho eRumeni wabona mfuthu.
0: Mhm.
3: Umageza mfuthu uvuka ngo 3 ebusuku abuye ngo mhlambe ngo 8 noma riyosha ngo 9. Ayisitaka isebenzisayo kakhulu yalapho mhlambe kuba amanzi nje ebusuku. Manje mabe ngivakashisa umfethu mhlawumbe lezo zifukwane sengizorentisa lo mntodwa kufana ukuthi uyedwa lo muntu ngoba mina ngifike ngilale selana ivuke futhi ngosho ngihambe yabona bayithi ngosho ukuthi ikhuphuke angisiboni mfethu andela abantu bayekhuphela nanento encane noma stand esikade esiningi ngeweqashise lena nokuthi umuntu uxayekile lo masstand lo wakho ezobinikwa kahle kuyinyama la ushoze ukukhuphula irent uma ungena namagross ubone ukuthi ayikho vele into le
0: kulungile mfethu siyabonga
3: yanki yanki ushefeza
0: nazi ya thanki ziwapi namuhla kumaster vesi nothuli ozivelayo ngama podcast e youtube kanye nama how to tutorial
4: master v kidingi dile data ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel e youtube engiwathandayo
5: ah isixazululo yi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo 169 rand kuphela ihamba no 5 gig we youtube data mahala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho
4: ngihole master itholakala kuphi le deal
5: itholakala ku Vodacom app kuphela hamba bakubona ukuthi ubhethe ikhala kahle
4: sizokwenza njalo
5: unembandela further together Vodacom
6: try it balaleli bokhoze sithole ku 91.2 noma ku SABC+ app ukhozi FM lo hamba phambili

Yeah, ikhabela ke lapha la ke nje ke uZahara ubulelwa umkutuka na intokazikeleza lo la mnyaka yama 80s and 1987 kare ke intokazikele siyadlula ke lapha ke emhlabeni yayina noma lapha ke nje ke ngeminyaka lapha ke yadlula intokazikele shanga ephimbele imnandi ngendlela lapha ke sibangalisa umadoda ngathi ke nami nje ngizwa leli phimbo leli elakhele uZahara ngathi hey madoda ngeli langa sahlangana ngumfo kaNtombela impela ayikhona kwakuyoshuba kwakuyoshumpela ungabuzabuza ukuthi kwakuyoshuba kanti kola nje hey bafowethu ngeke namanzo engithi ukuyibika-bika awumadoda ya yakubalulekile phela uma uyijongo uthi nje uyice kwamnandi awupho ubani yena mina uBlamlindo onke njengazikelani sikunikeza wona ngalesi khathi komsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphikophiko kekubabheka ngapha ku-X kwi-Twitter kuthi-ke bathini-ke abantu ngoba siyababona bakhona futhi ngapha-ke la kwi-Twitter sibheke uthi obani abathi hayi noBlamlindo nathi-ke sisekhona sinawe ngalesi khathi komsakazi ukhosi FM kanti kanjani nakanjani ukhona-ke futhi laphana ke uFacebook esokhijima ke siyobheka ngale kwa emveni laphana ke njeke kwa 12 pass bese sikhijima ke siyobheka laphana ke uFacebook kanti sengaphinda ugijima nawe uye khona kuFacebook uthi Khozi FM official ungena kuFacebook sobe sikhijima ke sesiyobafunda njengenjwayelo sibaqale ke phansi siye sobakhipha laphana ke phezulu sobe sithatha impela iningi labantu laphana ke njeke kuFacebook qinisekisa ke mawubhala kuFacebook noma uthumelela ivoice note qinisekisa ke amagama osukuwakhuluma uwaphimisa yenza show ukuthi amagama ke ngempela ngasounda ngendlela laphana ke eright kakhulukazi abantu abalalo sakazo ngalesikhathi ngakhulumi nje amanye amagama ngoba uthola ukuthi ke ngempela kunabantu ke abazwela uqinisekisa ukuthi ubeka nje ke into ngelaphana ke igama ngendlela la ukuyilona na ukwazi ukuhloniphisa na ukwazi ukuthi uma ngathiwa ke ngempela lento ke ibheke laphana ke kuwena uyizwa isounda ngendlela ukuthi ayibona umfana owenzani ebolelo yabo so nje nawe yenza show ukuthi ke la ngempela mawuthumela ke ivoice note shanje laphana ke nje ke ivoice note yakho ethule ke ethedu bese ke futhi ingabe phela isikhathi sithi uthi vava ya uhlaba udlula nje ke nalithi uyayizwa le nto le kodwa sibona ngapha ke X sibheke ukuthi bathini abantu ngapha kwethinta lapha ke X Facebook noma ke empile no X u Facebook sizobona lapha ke nje ke mase kushakela u 2 o'clock ubale simbola ngapha ku Facebook sengimbonile lo igama lakhe uMbadla Mbadla lapha ke usithombe uthi lapha ke uthi asiyekho Khozi FM 66 wasele yashek lapha ke ziwapi uthi yashem fo kaNtombela uthi lapha ke ngilalela ngise Orange Farmer lapha kwa Majazana ekhakuse Kremskop emakhabeleni lapha ke nje ke edlabe emthombothini lapha ke enzondweni ke phansi lapha ke kwentaba ke lapha ke uLubemba laphana ke netongwe ngiyimba hlambadla laphana ke kaTholani mzukulu kaMbaqulusi laphana ke masikane ngithi ngiyimba hlambadla hey madoda kodwa ke phela vele mangabe uyinsizwa uyinsizwa nje yakwenu uba nalo ke igama lomsizwa liyeka ke lelo qanjwe umama nobaba yabona nje uba mina ngulindo okuhle sizwe Ntombela bese kuthiwa ke uBramlino ngalinikwa izinsizwa nami ngoba lapha ebholeni ngimhlephela upho ngiyoqhumisa nopende uyabona nje ngistrike impela singathi elapha ke iPSL noma iqhamuka uthi ayino Blamlindo mfana kithi ngeke awuzogadla la bese ngifika ngikwenzela ngampela yeah right asibona ngala futhi kwa ku Twitter sibona ukuthi abantu sibathola ngala ukhona simbo like abalakho la Ken ke balahle ngobese uthi yasha mfoka Ntombela elapha ke uthi yasha mfoka Ngwana